0: yo, ya, yo, yeah. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
1: wemba, wemba, na wemba.
0: Ah, wemba, wemba, na wemba, yeah. Wemba, wemba, wemba, yeah. Oh, yo, yo.
1: Yeah, yeah, yeah, wemba, na wemba.
0: Ah, wemba, wemba, na wemba, yeah. Wemba, wemba, na wemba, yeah. Oh, yo, yo.
1: Yeah, yeah, yeah, wemba, na wemba.
0: Ah, wemba, wemba, na wemba, yeah. Wemba, wemba, na wemba, yeah. Oh, yo, yo.
1: Nasako, wemba, na wemba.
0: Yeah, nasako, wemba, na wemba, yeah. Nasako, wemba, na wemba, yeah. Oh, yo, yo.
1: Nasako, kunasa. Eyonganima
0: nasako kunasa eyonganima
1: yeye gori wemba eyonganima
0: nasako kunasa eyonganima
1: nasako la wemba eyonganima
0: nasako kunasa eyonganima
1: yeye yao eyonganima
0: nasako kunasa eyonganima
1: yuko nana hinde nana hinde nana hinde
0: Vigo na irande, na irande, na irande, Vigo na irande, oh ya, yo ya, yo ye,
1: Vigo na irande.